Ay, María, nay. Chumalga kpay mi, uya kpanda nay. Kumelka le kay mi, chiqueche mi, kumga mi, punyen, may, kum kumelka le kay. Koyauto ayo nay.